Ojuma bati moti di dede koye. Gola tori wikpa she lo wo long oba mi oke ni ojuma re lo mami lo wuroku tu to ni. Onile akpo tun aki yin onile akpo sha wan she nyi ni pele. Ibe o ni ronyi lo turu bagbe de seti bo nyin la tori ikane karun de lagarun. Tole lo kadondo wa Zobia FM. One to ni ojo eti le iti she jo kokan le lo guni no su ke jodun ekba ule ni merin den logbon. Neba bati gbakba to she ekbe ta akbe do se gbe ta lanu ko to ta ri la won ni ko so meje to ye waju ka korin ope ati iyen lo aki adeda ati aseda olorun oba mi oke to ni kokoro ku ati ye lodo to si je pe gbogbo enikeni to ba wu ni fi le lowo sugbon awa n dupe lowuro to nitori pa ri ti ye gba gbogbo eda tori ti ku gba ti deni agbegbe bi so afi yo won afi n gboruko olorun oba mi oke gani jala jala luka bisho ba ti pe ni enikan o tun gbodo pe se ma dedi ise ma se nko agba ole lo ni tawo Abdul Ghaffar Akoni Adebayo ni o mo jabo royan fun yin jamuri ajopon lati gbele delta lowuro ti toni nibi ti gomina pele ohun Sherif Obowo Oborowori titin sadi mimo pelu gbolohun pe owo osu ohun ije eje mo po kere jojo si teni to je akowe agba iyun fun ile ise ijoba oni 503,000 lowo osu ohun owo osu eni to je akowe agba fun ile ise ijoba si lo bi 900,000 naira Hey, come a day. Agbako mo de bakan ni ewe ninu iroyin e tin so di mimo pelu gbolohun wipe olori takasufe lorilede Nigeria gbajugbaja David Adeleke ti gbogbo yin pe ni Davido won ni ninu aworan agbelewo kan ibi ti tin deweke pelu minister ti lo Abuja lo tin so di mimo pe kotan mo fe yin yin lele mo jawe olubori ninu eto idibo to waye ni ipinle Osun senator ko soju awon eniyan to wa latarin gbogbo ni ipinle Kwara iyun Kwara Central Senator Saliu Mustafa o ti kọwe fẹ gbe oselu APC sile o lohun o se mo egbe oselu APC ko gbe ohun mo lasiko ta waye bakan ewe eni to je alaga fun gbogbo awon omo leyin Christian nipinle Naija iyun Bishop Bulus Johanna o ti sekina fun gbogbo awon eniyan papa julo awon to nkoju agan sira won nipinle ohun o ni be ba beru eyan se beru olohun oba mi oge ni itaje sile yi to ge ni ipinle Naija bakan ewe Odama Bere Miriam Ibrahim Dan Azumi Oma Bibi Ipinle Gombe Ole ni toja we olubori Ninu ayoka Al-Quran Ele iti orile de Saudi Arabia Manshak Bekalere Iruferu re Ikeri Dini Adata Ni King Abdulaziz International Quranic Competition Arabere Miriam Ibrahim Dan Azumi Loja we olubori ni Saudi Arabia Awe so litu abotele muye DSS Wati nshekilo fungbogba Wale we giga facity Ele iti ni pele sokoto wi pe ke fo rara yin soju la laka vin sori o tori pe awon ma gbebon won fe na woja won sa won lewe giga facility are orilede yi bola me tinubu ninu iyewu lanu ode yi lo se ipade pelu gomina ipinle osun ademola adeleke o si so di mimo fun wi pe ku orire pelu bo se jawe olubori sugbon o ti wa jawe olubori bayi o mo fe ko se ijoba eleyi ti o ja alakoyawo ati isokan talavi o si ijoba nipinle osun won ni be la Adeleke na nsa di mima wipe eshon modupa pupo la wanyo akanewe ninu ironyin ninu eto idibo odun 2027 to nbo elo fokan bale tale ni tin sa di mima ajo leto idibo le wa ti se INEC ni o won le te ri nipinle osun tawon idibo ti gbogbo e lo ni rowo rose ye ti o si gbemi si omi oto be ni o se ri to ba dodun 2027 ologbe mashud kashimawo abiola oko kudirat baba dada oniyan pataki won ni baba di ojo kini osu ke wodun ta waye won se afi lole akosile igbesi aye MK Abiola ati gbogbo n to gbele aye se oloyin bo n pe ni documentary siwaju si ninu iroyin gomina pele ekiti toni bi odun oyebamiji oni nigba to n ti gori ijoba eje eje mo pe obiti biti owo ere to wa 680 million naira o lohun ti na lati pese ranwo fawon eyan lori awon sele ijamba to ti ko ba won bi na mo rara omiyale agbara ya sobu ati bebe lo ofere gege odorilede America ipele akoko awon eniyan eleyi to nlede America lohun fe fi so wasorilede Liberia won ni won ti bale bi baba se nsoro ye ekere daraya lowuro ti toni ajo EFCC ati ICPC ise ajo mejeji ni lati gbogun ti iwa jagudu jara na
ni gbogbo eyan alakoso fun ajo NFL e ka wo poyin rojo o bo le se na 12 billion naira eleyi ti isakoso are Bola Ahmed Tinubu to pese fun owo ere idaraya lorilede ye e ma bo wa salaye lekunrere sibe sibe mose yin o to da mose to sio I be oni royin oni ju ba nlo latori ikane kanu de logarun to le loko dondo wa Zobia FM geti ti ago kan ku iseju me dogo ta lori ofe atamfani lati tu gbohun ara wa furoyin ka kiri le wa ati loki okun be ba re ni to bere pe bo ni se ndun to se ndan e so fun to un pe anu ni o latodo olohun oba mi oke Abdul Ghaffar Akande Adebayo lati mu royin wa se ti gbo yin God bless Nigeria God bless Kano State.

0: News Type 22 on Wazopia FM.
1: Nke na-abịarụnụ site n'ụlọọrụ ndị Wazobia FM, nke akara igwe ya bụ 95.1 ọpụrụiche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
2: Ndewokwanụ n'akụkụ ụwa Wazobia FM nkụtụtụ ụbọchị tata bụ Friday ahịa orie, ma bụrụkwa abalị 21 n'ime ọnwa asatọ nke afọ 2026. Ọkpụrụkpụ okwu ndị a bụ ha ga-emekwara anyị isi akụkọ ndị anyị ga-anụkwanụ n'ụbọchị tata. Na mbụ, ndị uwe ojii nke obodo Ebonyi amalitela n'iziga ndị ọrụ ha na nkọrọ niile dị na ya bụ obodo ugbu a maka mbinye aka a ga-eme n'ebe ahụ n'ụbọchị echi. Otu nwaanyị bụ onye a na-akpọ Doris Oga ekwuola na ugbu a wee sị na ọ bụ ya ga-enwerịrị mmeri dịka onyeisi obodo ga-amalite wee chịwa obodo Abia ngwa ngwa emechasịrị mbinye aka nke afọ 2027. Ụmụ akwụkwọ abụrụgo na ndị ritara ezigbo elele ugbu a n'ime obodo Imo. Nwada Joy Ihechukwu Godson Kunu ga n'olu ya n'akụkọ nkụtụtụ ụbọchị tata. Tọkwa ntị gị n'ala ka ọ dị ugbu a, ma nụrụkwa ya bụ akụkọ ụwa n'uju ya. Igbo bụ Igbo, unu abụọla chie. A sị m nke onye chiri ya zere, ma na-asịkwa ka ụbọchị tata bụ Friday ahịa orie retara anyị dum bụ ụmụ Igbo ihe ọma n'aha Onyenwe anyị. N'akụkọ mbụ si n'ime obodo Ebonyi wee na-abịara anyị ka a na-eme ka anyị mara na wee sị na ndị uwe ojii nke ala anyị nke ngalaba obodo Ebonyi amalitego na ịkpọga ndị ọrụ ya na ka ha rabụ pulling unit nakwa nkọrọ niile dị n'obodo ahụ maka ya bụ mbinye aka nke ndị kansụl ahụ bụ nke a na-akwadobe ime n'ebe ahụ n'ụbọchị echi ga-abụ Saturday bụ 22 n'ime ọnwa Ọgọst a. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke obodo ahụ ma bụrụ onye a na-akpọ Joshua Okandu mere nọ ka nke a wee pụta ìhè site na ya bụ akwụkwọ ozi ahụ nke o zipụrụ wee nye ndị nta akụkọ ụnyaahụ, ma bụkwara nụ ebe ọ nọkwara wee kwupụta na wee sị na ebumnobi ha jiri maka ya wee zipụgasịa ya bụ ndị ọrụ ha ugbu a bụ maka ịhụ na ya bụ mbinye aka ga-abụ ihe ga-agaziriri ma bụrụkwa ihe ga-aga werere na-enweghị ihe iri mperi ọbụla gị ga-adị na ya bụ mbinye aka ahụ bụ nke a ga-emegbado na kansụl 13 dị gbadoro na ya bụ obodo. Ebe ha sikwa n'otu aka ahụ wee gaa n'iru n'ikwupụta wee sị na ọnụ ụzọ niile nakwa ezi niile si aga maọbụ banye na ya bụ obodo ahụ abụrụgo na ihe akpọchiri akpọchi ugbu a n'ihu na onweghị onye ma ọ ga-abụ ndị ga-abata ma ọ ga-abụ pụọ pụọ na ya bụ obodo malite mgbe ọ kụrụ elekere asaa nke ụtụtụ wee ruo mgbe ọ ga-akụ elekere anọ nke uhuruchi na ya bụ ụbọchị echi. N'akụkọ sinu n'ime obodo Anambra wee na-eru anyị ntị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme nụ ka anyị mara wee sị na ndị mpaghara ebe na-esi kọmuniti nke dị na mpaghara Nnobi dị na kansụl Ide Mmiri South dị n'obodo Anambra emeela nụ njegharị iwe ka ọ dị ugbu a banyere ya bụ kepukepu nke ha nụrụ maka ka ndị gọọmenti siri wee na-ezube ịbịa wee kwatusisịa ebe obibi ndị nna nakwa ndị nna nna ha rapụrụ ha wee na-amụọ maka ido eriri ọkụ pipeline nke ga-agafe na ya bụ obodo. Ya bụ ndị obodo ahụ mekwara ka a mara na wee sị na ha natakwara ozi wee sị na ọ bụ ndị ụlọọrụ ahụ nke a na-akpọ TCN na-ahịchafụ bụ ndị okwu banyere ọkụ latrik nke ala anyị bụ Naịjirịa dị n'aka ha bụ ha chọrọ ịbata na ya bụ obodo ha wee dọọ ya bụ eriri ọkụ latrik ahụ maka ịhụ na ya bụ ọdọ ọkụ National Grid nke ala anyị bụ Naịjirịa ga-abụ ihe ga-esi n'ike wee na-abakwa n'ike ma hụkwa na okwu banyere ọkụ latrik nke ala anyị bụ Naịjirịa ga-abụkwa ihe ga-adị gbado gbanyụ n'obodo niile dị gbadoro n'ala anyị bụ Naịjirịa gbaa gburugburu na-enweghị nsogbu ọbụla gị ga na-esi na ya bụ National Grid wee na-apụtazi ọzọ. akụkọ ndị be anyị mere nọ ka anyị mara na wee si na ọ bụkwa n'ihi nke a ka ya bụ ndị ya pụtara maka ime ya bụ njegharị iwe ahụ jiri wee na-ebe ma na-ebeku aka na-achị obodo Anambra steeti bụ onye a na-akpọ Chukwuma Charles Soludo nakwa ọchịagha na-achị ala anyị bụ Naijiria bụ onye a na-akpọ Ahmed Bola Tinubu wee sị ha biko dododo gbatara ha ọsọ enyemaka maka na ya bụ okwu ahụ nke ya bụ ndị obodo nakwa ndị ụlọọrụ ya bụ TCN na-ekwu enwebeghị ka o siri wee na-amịta ezigbo mkpụrụ ebe ha sikwa n'otu aka ahụ wee kwukwa ma sị na ndị okenye bụ ndị ọnụọgụgụ ha karịrị isii zuru oke abụrụgo ndị dapụrụ wee nwụọ ngwa ngwa ha nụsịrị akụkọ banyere ya bụ ihe a nke ya bụ ndị obodo na-akwadobe ime n'ihi nke a ka ha jikwa wee na-ebe ma na-ekwu ma na-asị na ọ gaghị abụkwa n'ihe dị mma na ndị okenye ha ga-anwụchasị maka na ha nụrụ na a ga-abịa wee kwatusi ụlọ ha ha si otu a wee rịọkwa aka na-achị ya bụ obodo Anambra bụ ya bụ Chukwuma Charles Soludo wee sị ya biko dododo zigara ha ozi nke ga-eru n'aka prezidenti ka e wee mara ihe a ga-eme ya bụ ihe ka o wee bụkwara n'ihe ga-enyekwara ha onwe ha bụ ndị obodo ahụ ezigbo aka. N'akụkọ si nụ n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-emenụ ka anyị mara ugbu a wee sị na otu nwaanyị bụ onye na-eme ihe ejije ma bụrụ onye a na-akpọ Doris Ogala egosilanụ mmasị o nwere n'ịbụ aka ọzọ ga-achị obodo Abia steeti na mgbe na-adịghị anya maka na ya bụ ịchị obodo Abia abụrụgori okwu Chineke gwawara ya kemgbe ọtụtụ afọ. Ebe Ogala nọrọ n'uwe kwupụta nọ nke a bụ mgbe o jere otu ọgbakọ ajụjụ ọnụ nke a kpọrọ Clarity Zone Podcast ma bụkwara ebe ọ nọkwara wee kwee wee sị na ya nwekwara ezigbo obi siri ike wee sị na o nweghị onye ọzọ ga-enweriri mmeri na ya bụ ntuliaka nke ndị gọvanọ bụ nke a ga-eme n'ime obodo Abia n'afọ 2027 karịakwa ya onwe ya bụ Doris Ogala maka na mgbe adịgori anya bụ mgbe Chineke jiri wee malite rịị ịdị na-akpọ ya oku ahụ maka ịbịa wee napụta ndị obodo Abia n'ụdịrị ntaramahụhụ ha nọ n'ime ya. Mana mgbe ndị na-agba ya bụ nta ajụjụ ọnụ na ya bụ podcast jụkwara ya ihe bụ ihe nyere ya obi si ike ịbụ onye gọvanọ nke ga-achị obodo Abia ọ zakwara ha wee sị na ya mara nke ọma wee sị na ọ bụ ya bụ ọkachasị ma bụrụkwa ọkaibe n'ime ndị niile na-apụta maka ịzọ ime ya bụ asọmpi ntuliaka nke gụnyekwara aka na-achị ya bụ obodo Abia ka ọ dị ugbu a bụ Alex Chioma Oti ebe o sikwa n'otu aka ahụ wee kwutọkwa ọchịchị Alex Oti site n'ikwu na wee sị na Alex Oti nakwa ndị ọchịchị ya enweghị ihe ọbụla gị ha na-emere ndị obodo Abia bụ ndị nọ n'oke ntaramahụhụ ugbu a na ọ bụ nke a bụ ya bụ ihe kpatara ya onwe ya jiri wee pụtazi ihe ịbịaza ya bụ oku ahụ nke Chineke malitegoro ịkpọ ya kemgbe ọtụtụ afọ gara aga maka iduba ndị obodo Abia na ya bụ ala ekwere ha na nkwa. N'akụkọ si nụ n'ime obodo Enugu wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-emenụ ka anyị mara wee sị na aka na-achị ndị uwe ojii nke ya bụ obodo wee sị na aka ndị uwe ojii nke obodo ahụ dọnụ akparala nụ otu nwa okorobịa bụ onye gbara afọ 23 bụ 23 years ma bụrụ onye a na-akpọ Chidiebere Nnaji ngwa ngwa ọkụ gbasịrị ya mgbe o jere izuru akụrụngwa nke dị n'otu igwe ọdọ ọkụ dị n'obodo ahụ. Akụkọ ndị be anyị mere nọ ka anyị mara nụ wee sị na ya bụ ihe mekwara ka obi malite ịlọ ndị niile bụ ndị bi na mpaghara Agbaike Road nke dị na mpaghara Obolafọ dị na Kasịl Udenu dị na ya bụ obodo Enugu mmiri mgbe ya bụ ihe mesịrị n'abalị 17 nke ọnwa Ọgọstụ a. Ọnụ na-ekwuru na ndị uwe ojii nke obodo Enugu bụ onye a na-akpọ Daniel Ndokwe mekwara nọ ka a mara wee sị na ndị ọrụ ya jikwa nnọọ ọsọ ya na ije wee wuchie n'ogige ebe ya bụ ihe nọrọ wee mee mgbe ndị obodo ahụ kpọtụrụ ha ka ha hụrụ ebe ọkụ nọ wee na-atarị ya bụ nwa amadi n'ime ọgba igwe ọdọ ọkụ ahụ ma bụkwara ebe ndị ọrụ ya nọrọ wee maburu ya bụ nwa amadi ahụ wee jewe n'ụlọ ọgwụ nke dị nso n'ebe ahụ ya bụ ihe nọrọ wee mee ebe ebe a nọrọ wee malite inye ya ọgwụgwọ ma tụtegharịa ndụ ya maka na ya bụ nwa amadi nọzi ndụ dịka ọdị ndụ ọnwa ka mma tutu buruzie ya wee jewa n'ụlọ ọgwụ specialist hospital bụ ebe a nọ wee na-enyekwa ya ezigbo ọgwụgwọ ka ọ dị ugbu a ebe ya bụ Daniel Ndụkwu ebe ọnụ na-ekwuru ya bụ ndị uwe ojii nke ya bụ obodo Enugu gakwara n'iru n'ime nọ ka a mara na wee si na ya bụ onye ekperima ahụ ekwupụtakwala na ugbu a wee si na ọ bụ naanị ya so wee jee ya bụ ije maka ịtụrụ akụrụngwa nke dị na ya bụ igwe ọdụ ọkụ ahụ ebe ya bụ Ndụkwu sikwa n'otu aka ahụ wee kwupụtakwa na wee si na ndị ọrụ ya kpọkwa ya bụ nwa amadi ahụ wee jee n'ụlọ ọgwụ bụ ebe ọ nọ a na-enye ya ọgwụgwọ na akwa ndị na nke ya bụ ndị ụlọ ọgwụ ugbu a mana ka o sila dị otu na-atụ aka ahụ wee mee ka a mara wee si na ha ka nọkọ ọdụ ugbu a wee na-eme ezigbo nyocha banyere ya bụ ụdịrị agwa ahụ nke ya bụ nwa amadi ya kpara ịma ma ọ bụ naanị ya so kwanụ na o nwere ndị ọzọ ya na ha so n'akụkọ si n'ime obodo Imo wee na-abịara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata igbo ndị nwe m ka a na-eme nọ ka anyị mara na wee si na ọnụ ọchị jupụtara ụmụ akwụkwọ mahadum Federal Polytechnic nke dị na mpaghara Nekede dị n'Owerri nke dị n'ime obodo Imo n'obi onye ahụ mgbe ndị otu nke a na-akpọ Tampa Bay International nke mba America batara na ya bụ ụlọ akwụkwọ wee nye ụmụ akwụkwọ ọnụọgụgụ ha dị 30-30 zuru oke ohere agụmakwụkwọ n'efu nke ọnụ ego ya pụtakwara naira million atọ nakwa otu onyinye akụrụngwa na-edote n'ama egwuregwu ma bụrụkwa nke ọnụ ego ya dịkwa naira million 15 zuru oke dịka o siri wee dịnụ onye isi oche nke ndị otu ya bụ Tampa Bay ma bụrụkwa onye a na-akpọ Emeka Eziakọnwa mekwara ka a mara na wee si na nke a ha mere wee nye ya bụ ụmụ akwụkwọ ahụ bụkwa nke ugboro atọ ha nyegoro ya bụ ohere agụmakwụkwọ n'efu wee nye ụfọdụ n'ime ya bụ ụmụ akwụkwọ nke mahadum ahụ ebe ha sizikwanụ n'otu aka ahụ wee kwue nọ ma si na ya bụ ụmụ akwụkwọ ndị a niile ya bụ ihe metụtara nwetagbadoro ọnụ ego dị 100,000 dị na naira maka iji wee nyere ndụ aka ọkachasị n'oge a ihe isi ike na-eche onye ọbụla gị ọnụ n'ala n'ala anyị bụ Naịjirịa gbaa gburugburu ndị nwam nakwa ndị nne ji aba otu a ka ọra m nọ n'ọnụ n'ụbọchị tata bụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ma bụrụ nke akara igwe ya bụ ite naanị na 5.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn mana tupu anya na-achịsa ọwara gị kwenụ ntị na ka hara bụ isiokwu niile bụ ndị mere mụ na gị isi akụkọ ndị anyị nụrụ n'ụbọchị tata na mbido akụkọ nke ụbọchị taa ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na ndị uwe ojii nke obodo Ebonyi amalitego na izisa ndị ọrụ ha na nkọrọ niile dị n'anya bụ obodo ugbu a maka ịhụnanya bụ mbinye aka ga-eme n'ebe ahụ n'ụbọchị echi ga-abụ ihe ga-agaziriri ma gakwa werere.

diya. Ọlọ ni anabi Idrisi si di kan olugbododo lohun ti e. Olo to ni. Kana si di kan nabiya. Ọlọ ni anabi olododo lohun ti e. Kana si di kan nabiya. Igba ti Olorun bo ma soro tarabi Isa ti ma ngba bo wa igba ti o wa ni wo ba ran bi walida ti wala mu ye jali ni jabara shakiya Ana mi sani Olorun ni ba ran bi wali o ba ran bi walida ti o se mi lo omo re fun iya to bi mi tori pe ko si baba jabara wala mi e go jabara

0: Oluwa se mi lo ma re fun ya mi.
1: Bara bi walidati.
0: Ki se mi lo ma se ya se baba wa la mu ye ja lini.
1: Bi walidati wa la mu ye ja lini.
0: Ja bara.
1: Sheki.
0: Olorun se ni mi lo mo buruku ti ma omo leri ibu ti ma je ya re ati baba re nipa.
2: La ilaha illallah.
0: Inti ko inti pa wa bare o ka yo ni ko le nwa inti pa ya re ka ti ya re o ka yo torun won bo Ololorun si mi be gbogbo awon wa ta wa ka jo yi keyin o se nkan pelu mimo keyin o se nkan tori Olorun keyin o lododo keyin o lamina amana keyin o ma pe adehun keyin o lododo keyin o ma te lati ase obi ko jo mo re ko ma jo mo bu Olorun ni gbogbo iwa do da pata ina kala la koloke Olorun ni gbogbo wa to da pata ti mo fi royan nabi adama ti mo fi royan nabi ibrahim ti mo fi royan nabi musa ti mo fi royan nabi ismaila ta nabi edrisi mu kaluku won mu kokan ni won mu kokan arabi wa pa gbogbo e po likulli nabiyyin lil anami fadilatun gbogbo awon nabi olorun ni gbogbo agbala aye be ti ri arabi adama ni ola ti e musa lola ti e isa lola ti e idrisi ni ti e adam yunus ni ti e suleiman ni ti e yushau ni ti e gbogbo won ba ti po toni waju mu latuha majmu aton li muhammad waju mu latuha majmu aton li muhammad Allah ni gbogbo e pata la wa ko sara na Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ngba ta lodo nana Aisha
2: radiyallahu anha
0: radiyallahu ta'ala yawo yawo nu le anabi wa Muhammad
2: tori tan
0: tori tan ninu eni ti si fi asiri eni bo lo mo to ba fe lo mo ge
1: oh
0: e gbo
1: ofe lo singi
0: ninu eni ti ninu eni ti o ni pa asiri eni mo to ba se nto ku de ka ti o be ta o yo beta o adele adele bo ni ma ronu le keji pe se eh ko en tun para sibi tin tin bo ama ma ge ti o ti lo bi kan ri osara ko ko kile osu eru eni be ni sayyida aisha e ma gbon tin so nipa nabi muhammadu ngba ti won bere lawon re pe ni kini wo oko re bo lo oko re ti ri baba abi agbe oko re wo ri radio ni ya
2: yo feli
0: ka ma bere lawon re pe ni ka gbe yawo re wa ka bere pe bo oko re ti ri ka ni ki yawo re wo ri radio bo oko re yawo fa se oni ka gbe wa ni ka bere lati be hun abi baba na ibi
1: o da be
0: ka gbe yawo won wa
1: yuna da
0: akani o da pa wa bere eto yen a ma gbodo ni kokan wa se ri eto
1: obirin dunun lo wa
0: obirin dunun ati fun ileto kanu e ma gbo obirin pe afa ke so npo oko yin
1: Allahu
0: akbar. Olorun mo ja won ko okunrin o saku olu yi.
1: Illallah.
0: Won bere lowo Sayyida Aisha pe bo ni wa na Muhammad.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: E gbon to ni oni kana khuluku al-Qur'an.
1: Ya khuluku al-Qur'an.
0: Oni we ba ni so nipa oko mi.
1: Kana khuluku.
0: Iwa toko mi ni.
1: Kana
0: khuluku oni oni ri nkan kan mi so ti inti ma so fi na ni pe kana khuluku
1: kana khuluku al-qur'an
0: oni gbogbo wa to da tolorun so yen ta yen ta ri pe olorun don lo ni waju yen oni ko ni wa mi to tayo wa al-qur'ani
2: allahu akbar
0: gbogbo n ta ri to da ti al-qur'ani n pe wa si un e na wo yin sojo na tolorun al-qur'ani lo pe wa si be
1: pe ka ma ya hun
0: Can you only to you lower easy? Or tell Al Quraninu. I just pay Kulukuka, Al
2: Quran.
0: One of your name is
2: Sallallahu.
0: Oh, bon. Go support it to you, but a duro. In time, pay Molidiganu.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Wo tanana tanana to fe ma joke ni un to tin pale mo in tan pe laluko in tan pe ni in tan pe molidi ko hun
1: Allah
0: kosi anabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: to ba fe anabi lo to tanana ko lo kan ijo ko lo kan
1: Allah
0: e kana khulukuhu alquran aka mo kun lai e si ri wi pe ni kini yen lo ye ki muslimi o tete gboye
2: naam
0: wi pe ceremony yen ko lo kan injo ta tin se ceremony on ni si kilo bi fun wa kilo bi fun muslimi
3: Allah
0: ani ko lorun igba yin alquran ye be pina lo da ni awon wa to da ma ja pa yan ogbo ma ja pa yan gbogbo yin te so eniti selesi mi te so oro mo te so do ta yin tan yin tan be ru yin kakiri yin iwa alquran ko
2: na ko jo
3: na khuliku
0: iwa nabi wa muhammadu
3: kana khuliku
0: alquran lo ko wa ka ma se suru pelu aye ni
3: kana khuliku
0: ka se suru pelu nebe ni ka se dada si won
3: kana khuliku
0: gbogbo awon wa to da to da to da yi to da to da alquran so fun wa yi ba nabi se ni wa na muhammad
3: sallallahu
0: alaihi wasallam wa to ba feran elo to to fe se molidi iwa ni olo le wadi kakiri
2: envelope
0: na ni mo ye pe ni owo ina ni to ba gbo nkan je nanu owo ina ni aba jeu
3: naam
0: eri o ma kan tun wa nbe ton pe ni anas bin malik
3: naam
0: mo fe so se mo pe ni awon ton ma siri eni bi ya ba fe ma siri mi dara nisin
3: naam
0: olo le invite ya o mi e sa ma pe won so wa sori radio e dakun e sa nu aje
2: aba
0: eh
2: ayo se mo lidi
0: ah mo lidi temi se no ni le mi se se awon ya o mi atawon mo mi ani mo lidi mi
2: e ke na ko sa na bi ni
0: e sa ma gban yawo mi wadi Olorun ko sa tun se gbogbo wa
3: amen
0: ko Olorun jale telana muhammad
2: sallallahu
0: alaihi wasallam on bi anas ibn malik yi anas ibn malik oni mo ti nbe pelan na muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: oni ngba ton ti do modun me wa ni
2: allah akbar
0: oni on se mi pelan na muhammad yani o gbe ninu akata nabi bi omo kewu olodun me wa lohun lo pe la na muhammad
3: sallallahu
0: alaihi wasallam o ma pe ni yo ma siri anabi
2: o ti
0: do manu
2: le
0: e ma gbo n to so
2: naam
0: ko ma wo awon ma tan gbodo ti e e ja pe won jade
2: omo se
0: awon ma se
2: omo
0: kewu
2: omo
0: ebi
2: omo ara
0: ah afa
2: naam
0: ina awon ta tu se nu o a pe awon ma kewu ayin afa
3: to
0: a pe won wa bi pe wa salaye nipa afa re ebado de bo ni ti se ninu koro ya arabo ni ti se
3: okay
0: awon ori kilo me ninu
2: combord
0: awon ori ninu fridge na ti ma gbe si a ma pe omo ki wa fa kokan e gbo n to ma ki so oni mo si anabi wa muhammadu
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ashara sinina fodun me wa
2: la ilaha illallah
0: fama qala li ofin katu
2: sallallahu
0: alaihi wasallam ala nabi ofijo kan so fun mi wi pe ni eri o pe
3: la ilaha illallah
0: omo sinio abo mugboyo ni
2: abi kan da mo eni
0: omo ofin katu omo sinio
2: were be di oni
0: eh
2: were be di oni
0: la ilaha illallah muhammad rasulullah
3: ma qala li huffin
0: anabi ofijo kan pe mi lo ma le
3: sallallahu
0: alaihi wasallam ka tu ori wa ma qala li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu ori ko fijo kan so mi gbe ni ah iwo mo yin kilo to sin to se
2: Ana fọ so.
0: Sori gbere ni o.
2: O ti gbalẹ.
0: Sori ko ma le ni o.
2: Sori
0: ko ma ko ma ni o. O ni ko ti mu gbo. La ilaha illallah. Wa la ilaha illa ma falu in tin si se. Ko ti so mi pe ni ah. Ala falta kilo to ni lo se ni. In tin so fun amen se mo.
3: La ilaha
0: illallah. Se mo. Ara. La problem ta si ni ni. Ti o je kan omo kankan re koko lara wa.
3: Allah.
0: In ti o se yen o se se pe ko ye ni o.
2: Na
0: no jose instead of I be pe ni eri e ti daru ni se wo mo pe ni o in to ye ko se ni pe wa gbe ku in to fe ko se yen wa practicalize re loju re ko ri in to se
3: Allah
0: o fi ko leko ama ka ra kale mi o se be omo epe ni omo odo mi nisin oju epe ti won ti ro le leri olodun jo yin ko yo ku nbe ni
3: Allah
0: epe ni jojumo iwo na si bi ti e nitori pe omo lo mo n godo re awon tan ro ya nabi nu
3: sallallahu alaihi wasallam
0: aba sheu
3: naam
0: abdullah ibn al-harithi
3: naam
0: abdullah ibn al-harithi
3: naam
0: ona tun wi nipa nabi wa muhammadu
3: sallallahu alaihi
0: wasallam oni ma raitu ahada oni mi o reni kari akthara tabassuma min rasulillahi sallallahu
3: alaihi wasallam
0: olohun o ti pade eyan kan ni to e pe ki yon reni musa Koma leju kaka koma soju bi oju amugbo
3: eh
2: ko tani
0: ngba to ta nko
2: ko ri se se ni
0: awon la ni o ma ta ri awon la ni o ma ta ni
2: e ra sodun ni
0: so mo do ri ni o ma ta ni
2: ani o ra sodun wa
0: awon ma re ni ko ma ra so owo ra sodun ni
2: a se be
0: awon la ni ma ro se be ri
2: ko ye wa re ni
0: awon a sodun kankan bi oju kan ko bi eleyi
1: oju adun furo
0: afa seun
1: no
0: belo mi ba ni nkan kin kin bayi
2: oju na ba ko ro oju kale
0: awon mi bere eni kale kon ni oni kilo ti ma se bi se se un problem ti eni yen awon mi kan ni oni akilo ta ni yen
2: ireni
0: e ban ban so yo sa le ju kuku bi en gbe yan ba yan ja won si ni ali basha shatu ati yato sania elomi o mo bi yan se in tell me if any problem yen fa ko mo bi yan se mo smile yo wa le ju kuku bi gba pe inu bi gba pe inu e baje wahala kan de ba wa lo si de be lomi o ti so die habit ara re awon yo ma ba soro ko rerin ko si ni rerin
2: come on
0: ifin ta lohun tan ni rin fin ta lohun awon to ba de odo yawo re to ba de o ba de ri bedi
1: erin o jade
0: ko ti ri fin lo ni bosokoto lo bosokoto iwo ta le ni na ta oni ti oni ra ri fin ta le ni na wo ayu bo lo ti to to bi ni oni so pe ni ko boso koto ko fi wa gbe kini yan ya bere si si ngbo an je imamu nko imamu o si bimo bo lo ti se wa ti lawani re obi no bo yin o ba yo bo gbe segbe kan ni si
1: gbe lawani egbe kan ni
0: o wa soju kankan kan si yawo oju kankan kan sawon re soju kankan kan sawon omo nitori kini aiwa ani ni smiling o ni ko si smiling face o sari ya gbe kankan kan na ni
1: la ilaha illallah akbar
0: bi yan ba nlo be laarin jo re wallahi ko ni yo mo ni soro bi yan ba wa lawujo ti o ba ma je ni ti ma smile e ma gbe an pa awon kan ni aderin po sonu
1: allah
0: awon kanu nta won fi nsese mi aye aderin pa
1: osonu
0: so inti yo ba nperu eyan be ni osonu osonu
2: en to sonu
0: yo wa oni yo ba kan ti ma gini kan ko le ko eyan jo eni eyan to roro okuroro okuroro e ko eyan jo ma roro ma
2: okusi roro
0: Abi e ko eri yo ba ofanu
1: oh
0: e yo ba na mahama ninu ro yan nabi wa mahama ba sehu
1: now
0: e ma se ta ba sun anabi a ma smile ton ti bolohun se fun ni gbogbo nkan agbara nbe gbogbo nkan be ama ton ti be in fin kwa won yan mara ni pe oni iwa ka smile kare ni muse ki e wo aye ti eni wo fin banu je afa dada yin
1: naam sallallahu alaihi wasallam.

0: yani eni ti eni eh eh iwa tan fi ro yan ni to ba wa se molidi won o je oni wa
1: irele
0: no yi to nga pa kiri yen o ni ma ga pa
1: se o ni
0: igba na wa nko igba na wa nko
1: molidi nbe
0: ah ah o sa se kiri sorry aba seun anabiwa muhammadu
2: sallallahu
0: oniwa arele la nabiwa muhammadu wala mi yakum mutakabiran wala mutajabiran anabi ese ni kiriman kai anabi ese ni koni konkina egboni egbon to so fa awon sabere ni oni inama ana abuduhu foku inama ana abudun fakulu abidullahi wa rasuluhu la ra wa iwa re la nabi kenyo are nle ko ma gbera re ga lo son nabi debe o
2: sallallahu
0: anabi ko gba sabe anabi e wa o ana abudun eru si olohun ni mi
1: allah
0: be ba pe mi e ma pe mi ni abdullah
1: anu tomtom
0: e ma pe mi ni rasulullah e ma pe mi eru si olohun e ma pe mi lojisi olohun akara ko mala se a gbe tan ba fi alaji soruko elomi
1: ah
0: o le ba yin si otadal kiyama
2: eto
0: pe ani mama wa awon yan bayi ani emi eminate sheikh e for of sheikh si era kun ta lo fu won ta kina npe sheikhu akran kun lai gbogbo bọlọhun ti sanna muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: o se allah awon eyan ki won kon ma se
2: Allah
0: illa Allah awon ni jọ won ana won yi pera won kankan latori latori anna muhammad yi awon yi pera kankan bawon yan ba tun pe won tun so fun pe e ri jọ kan ni ti gbogbo won dide fa anna muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: bele
0: wa o dide o e gbon ba ni sa anabi nara o e joko le
1: allah ah sallallahu alaihi wasallam
0: bele mi ba do de ti won ba dide fun lasan wahala de o wahala de igiri mo do de won dide fun
1: kiyamu e ba di wahala de
0: tani wo iwa na muhammad le gbo yi fe ri o fe se molidi abi oluwa wa o yi ta se ta fi to kan bi nu olohun latara molidi olohun ma ja se o
2: amin
0: la kodi kana la kun fi rasulillahi o se wa tun asana
2: la kodi kana la kun
0: iwo to ba nwa ware to ba fe good example in to fe copy anaba muhammad ni o lo lo gbe
2: rasulillahi
0: ma gbe se wu re siwaju ma gbe imam re siwaju ma gbe baba re siwaju ma gbe ya re siwaju la kodi kana la kun fi rasulillahi Lai, O Sewatun, Hassana, O Sewatun, Hassana, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun, O Sewatun se molidi niyen bo ba je babare fa won ma re to nkia fun won to mojuto won to mojuto kunrin won mojuto birin won o mojuto yawo re nule o nro nje sile o nse to re o ti se molidi niyen.

0: wa be olorun won na sa lokami eh
1: amen
0: abbe olorun oro ta so ti mu wa aljanna ni ko ja so o
1: amen
0: ita so ti mu wa won olorun ma ja so
1: amen
0: iwa ti mu wa aljanna ni ko ja wu ma ja wa ti mu wa won subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الله انا اجاني الحمد لله الحمد لله ادوك فما با امام تي اون فوا لون جيمينا ني علي موسى جاري وان بي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تي وا جو تي لوني اي تان اوپو اوپو تا سي جا وان يان سي ان غادون ري دادا افا لاجي وا عبد الغفار اكني تريبل هي اويا بسم الله
2: Ha gbogbo egbe mi lo ti dalaji ti won si ti ran yawo won lo o kuku wo mi lati sise aj be owo ni ko si ore wa anfani nbe fun san die die ile ise kan aroto anur travel and tours won ko ni lo fun se aj ati umura o to si sise re la se pe to ba je be kini igbese ti mo ni lati gbe kemi na le di alaji ti yawo mi o si di alaja wo yato fun ise aj ile ise anur travel and tours tun ta ile ile ti ijoba fi tejo nipinle kano o le pe won sori ero ibanisoro 0806 977 4447
3: 95.1 was of the FM or alone who not late at body and shall let any papa jello be as she bought a jay or call a lady or a phone you are winning only 0206446195 tabi 0206446295 back on a little 0206446395 larin iseju bi marun perete toku ti afi barawa ni gbolon lori kan te ba ni ibere kan sikeji ojo opo o ti wa ni sise sile amore ti ipeyin
0: to adupe lodo olohun
1: alhamdulillah
0: aki alaija kan ni ati gba ta jo nbe no studio na olohun ko ma sa san ale san lori gege ba tin so ipe fun anfani awa ta fe lo si hajj lekuna si si si o si si si leo amang bubon toku nisi 26 of September bubon niti obari bi deposito wukoto digbana o si si ki ufe ni aye dieo o si si kufe ni aye kuma atu dipe yoti wa digoboy abike yoti ema risiti marara ti o para sele niye so fanfane wata mbili lodo yi lati lo si hajj ele kwe wa sorry number wa ti ati ma da kon bi bayi abi ke pe malaka ni ke si so pe ni eyin afa lo si hajj inshallah yo si ja si rorun gbogbo nte te fe si la si ba yin se la je la kon yin la si moju to be ti ri se ni irorun fa wa ta si fe lo so mora na ge bi awon alaja kan ni ti so ati ta lo ni august yi pelu ogun olorun jo sunday na ni ni olorun la fi se igbera lati ma lo si Madina inshallah gbogbo ta jo nlo ni Kano ni ati Leko kaluku na ni tin gbe aradi ka ti a tin gbaradi lati ma lo se ziyara nabwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Madina bakana awalo se ibadatul umra ni ilu Makka kolon oda kun ko masagba ni esin fun wa aye si sile nitori pe ni eleyi ti to august ni ti september nbe nbe october nbe nbe ko sigba ti eyan le lo se won mora hajj lohun ni asiko ti agbodo lo koda tan nabi ni maratan fil umr e kana ninu semi aye yan o ti to ama won mora as much as bi yan polo ba si fun yan ni agbara mo ni yo si ma wulo fun ayin latara wi pe anabi ni kafaratun al umra ila al umra yani kafaratun lima bainahuma Olorun ma fi pa ese re ni bi an ba lo umra kan si Olorun ni e pa ese re re koda annabi wa Muhammad sallam o ni al hajj wal umra ati hajjat umra yan fi yan al faqra ebo ima le o shiku fun yan wadhunub is to mali ese fun yan ni so e je ka na gbianju Olorun ko bo wala siri e ma ja be ninu awon ti o ma so wi pe ni ah aduru owo yen Allah akbar se edakun aduru ya yen se la fe ma je ni era kun owo na si kole yan fi wo ore laye ni owo ni yan fi wa daada o so iwo tolorun ba ke to je to seku ayi be ko ti oni di nkan kan lowo je ka na gbianju re olorun jo rorun ba kan na ile ta so awon eru olorun ti won si mo ti won ni plan fola se gbon ti mo so awon eru olorun ti won ni plan fun ola won tori oni lari ko se ni to mala amo n tolo so so la fin pariwo fun wa pe e je ko wa wa na e ja gbianju olorun lo mo n telomi se lana so pe leni nisin lasiko ti o le sise mo lasiko ti o sagbara mo lasiko ti o le ronu sin kankan mo in tin fin so la leni ti fin so la ti si fin saye ona la won kan to ti gbe pamọ lana papa julo ile ile olorun ko dakun ko ma sa ro wa loro ja la je seku de bi pe awa na o le se ntan wi ola rasulullah ilke gbogbo yin tin gbo wa ma pe ngbo wa opolopo kan tin wo pe ni ah gbogbo tin mo fe so na ni won tin so olorun ko ba san ile san imam wa tawfik e dakun e ba wa sadua be la tori mi fi karibu ata jo nlo san morana olorun ko dakun ko fi so so wa lo ko fi so so wa bo olorun si ja ri se na si bismillah
4: alhamdulillah ah kia ba imam e ku se ta ko ta ku ti ale olorun mo jo la ina ile ah gele bi a se tin so ba npa le mo inshallah to ba di jo sunday lotun ba nugo ologo olorun abawa imam ati gbo awon jama ti won tele won lo si umrah won gbe ni Nigeria won mo lo lati ko ati Kano won lo si iboro ile nima
0: ati lorin
4: ati lorin na abele olorun je lori olorun je bore olorun ba fi so eso yin olorun ise ase pe olorun ba yonde fun yin mo je rason mo je gbe son mo je tan son mo je sare lohun e ba dun e mo gbe ra ti mo bere se olorun bi o ise na olorun jo rorun olorun ateyin aten ton ko lo olorun mo je sare lohun ise ase pe olorun ba yonde fun yin e ba se na olorun ku gba ni ibada mo ko le lowo ada mi na olorun la ilaha illallah abele won gun ti ayi mo rebe lanfani ni umra na olorun ba yonde fun gbo yin
0: amen
4: wala
0: quwwata illa
4: billah
0: bismillahir rahmanir rahim li ila fi quraish ila fihim rihlat ash shita'i was sayf falyabudu rabb hadha al bayt alladhi at'amahu min ju'in wa amanahu min khawf to adupe fun baba imam tawfik olo masaba adupe fun yin gbogbo awon family ti ko wa nu wa fi kale kolon ko da ko masaba moju to won kolon ja lo re ka bo re baba wa nabi edakun e tun ba sadua fun eru olohun yin alhaji wa ismail la ni seju kan le sare se tori o da pe mo ri pe ojo yi ti fe se ko ismail olojo allah akbar olohun ko dakun olohun ma daara re e sare ban sadua fun kan wa dakun ati gbogbo awon tan gbo wa na beto yi o se ni duro olohun ma ja ore yin o duro e dakun gbe ni tolohun ba tona lowo e sare ba sadua fun won kesi ma gbagbe ni jo sunday o na ni ase kapa adua ta tin se lose meje a pari rin ojo sunday olohun gbadua bismillah
5: alaje wa ismail olojo ati awon ati yawo won lọ́dọ̀ kan bá ṣẹlẹ̀ kan arísìkí fún wọn
0: arísìkí
5: wọn má jẹ́ olùgbẹ́ láéláé ọlọ́jọ́ túbọ̀ máa pọ̀ sí ètò yìí bí ti ń lọ yìí ọba tó fi wọn sọ gángan rẹ̀ ọlọ́run túbọ̀ gbẹ́lómi dìde
0: tí ó
5: tún bá ṣe jì báyìí lọ ọlá ètò fi sínú
0: kó
5: tún mọ́ yàwọn náà kó ń bẹ́ẹ̀ kó mọ́ yàwọn náà kó ń bẹ́ẹ̀ àtàrí ni olose meje inshallah ojo sunday na ni afori eko
0: inshallah
5: ola to gba tan tin gbo wa tan je ti mo gbo wa gbogbo wa na ne je ka jo wa se adua na ki olorun ko gba adua nkan kan
0: wa amin muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fi ri